ang Sophie Kembe, kamga Dodgy Gen, ha? Man naman pare, man. Man kamga naman pare, man. Pala pere daf nga kak patok, rachat, mami trek tanka, jagi lingga, jaga sampu jema soru. Kamga legi tamay danu rap, legi tamay danu rap.